baba senia uta wanyami kuku muna wadou baba lama shika baba senia ya baba siya mama mama wanyami tumia dia

toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etisem frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na patrama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.

babo shabri kababa. Watamsema ye novi ase. So bito viasi muni ama. Na winyanko pa unguto nini mabu. Watamsi viasi ni nakono chamu. Na diobaya ni winyanko pa unguto. Onono batu na hoda.

sasa na mitume ni hembe ukumu ni vaa peni atoye na muwebi evri wamano peja meni hesono onyame ukuwame na ushame ni monyamu na senewa ya miseya au papa nikasa ungu to utini.

Nese wan kra na te na yin akokro so ani ho hirei. Akro. Adie ni nesu tu fo na ko boni wo.

na mo fa wa kuma nyina mo ebrade nyankopon che oye mo promu fo ni wato jamisini kuche fu na

0: Asam sa kokoy yenu na. Obin tin na sawo na yenu.
1: Yeah yeah yeah yeah yeah.
0: Danti no sma fu aporo. Ba mi wule shidi ya chama ni na. Mi tumri ka koma ni na.

0: ebirimonyame ye kawa ana ne sha wonsa na eduru ba bi na so oyi ni jafia na asabato na yendia yesu nyame ya watie mu
1: yesu

di moja te o bra kuma e se moja na ngua ka fa fini o mani pa pasimo mla mi ani ai na bra di nyan ko ko na misi se mo poli ti tada mama haya mumla na ti mo mla ta sutra ma a brisan grawo mpa na mna ho ati o jangu. Hallelujah.